0: Nazo, ngathi keke yakwaMlungu iningi ke namhlanje.
1: Ngiyaphila. Ngomusa nini lo isho esikwathi sesimathrase. Cha, angilele majomani. Ngihleli nawe nje. Ngihlalele nawe ngilalela uKhosi FM koze kushaye lona lelo hora. Ngiyabonga umsakazi omuhle.
0: Koze kushaye lelo hora.
2: Ngizimane kaMgaba.
0: Yebo.
2: Eyaduka iminyakanyaka abuyisibuya noJesu. Hayi, ngihleli nawe we. We mamhlongo.
0: Mhm.
2: Umakhotho okusele lo lakwaNongoma emduda.
0: Awasiphushe. Lize lishaye lelo hora liphinde lidlule futhi ngoba uzobe khona uliwa kaHlopho the radio DJ uzobe nawe ke ethi cotho samfana.
3: Ah ngibingelele inkosazane yakho Njomani.
0: Yebo.
3: Kama ngisibongisene ngwakamsane. Yila emalangeni emzini. Khona nje la bakashabalala.
0: Mhm.
3: Ithi mina hayi angilele sekwaba segazini kulelela uKhosi.
0: Hayi.
3: Seyazenzakalela nje. Seyazenzakalela nje inkosazane. Hayi kabi. Uphile nje inkosazana.
0: Yilento ekuthiwa ngesilungu automatic, umshini oyishintshayo.
4: Sawubona manje umane ukhuluma noTabanhade bemnambithetsa kana manje umane angilele manje umane ngilalele wena. Ayisho leyo nto, ayisho leyo nto manje umane asambe.
0: Impela sonto ifikile, ngiyayithanda no energy ngoba nginezi energy yokuthi impela sonto ifikile, impela sonto yokuqala kanhlangulana. Thinto yakho nje ngoba ungalele.
5: Ngibingelele msakazi Thabo Nkosi Newcastle. Mina msakazi ngithi ngihleli nako kuze kushaye lo hora leli lesihlanu.
0: Ya.
5: Mina nje into eyenza ukuthi ke nje engikhipha busy nje sonke lesikhathi ngiyibambile kwaMlungu yozibusa.
0: Asiyibambi.
5: Ngibonge msakazi.
0: Asiyibambi ngeke kaMlungu asiyibambi iqine ake ngithatha beyincingo Khosi FM sawubona
6: Bolo
0: yebo ninjani
6: siyaphila
0: nathi ngabe ngikhuluma noba
6: khuluma nokwenza Cimbi sizalenze ngokwamajuze engulule ngila eSoweto eJabulani stele siyafa amakhaza egoli
0: ngiyeze kuthiwa egoli hawu
6: Ayini phupha nommeli kufinde manje ngoba ingaphansi.
0: Ngithembe ukuthi usengubeni njengoba kubanda nje kanjalo egoli.
6: Ngisengubeni nje ukuthi ngoba ngenhlahla ke ngiyofuka impela ngimphumule.
0: Eh yaba kaMlungu banenkinga ngithemba ukuthi hey bambathile ba right ba warm.
6: Yeah, bani phile lapho Khosi.
0: Asibo kakhulu bhuti, Khosi FM sawbona.
7: Yeah, Nelly sinjani?
0: Siyaphila njani?
7: Hayi khona.
0: Ngikhuluma noba.
7: Yebo, hayi ukhuluma nomsebenzi bulala ka Sway Management. Hayi nama ngilele nje ngilinde wena.
0: Ah, siyabonga Nkosi yami.
7: Yeah, okay, ube right ke.
0: All right, ini be right. Tsatsa umunye Khosi FM sawona.
7: Deli.
0: Yebo, ninjani?
7: Asikhizi nge radio man.
0: No, hayi kikika ngikhuluma noba.
7: Ngiyakhila manje ngiyajabula uma ukhona la radio. Kuba mnandi kakhulu.
0: Ah, ngijabula mina mengabe khona wena ngabe ngikhuluma noba.
7: Ukhuluma nomjaji la North West.
0: Mjaji, e North West ngeza kuthiwa kuyabanda, kuyabanda.
7: Sho! Hayi si. Ubona nje ngiphethe nayifu. Mm, akubandi akubandi ngithi phela sakhelene ne free state
0: eh free state it's why ay ay ay
7: amakhaza kamgeli suthu ay ay ay ay wehlula noma ugqokile uzwakali
0: ay bani
7: bathi ungahlala endlini
0: ay shusa amakhaza la eThekwini siyadlala thina lento esiyenzayo
7: ay eThekwini food man ulwandle hay kwahlale kumnandi lapho
0: no dibe right mjaji
7: ngiyabonga sisibekeke enhle uma ukhona la eRedgate
0: all right siyabonga aqale ngithatha umunye Khosi FM sawubona
8: ayo man
0: ninjani
8: ngiyaphila njani
0: siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba
8: ukhuluma noNkosi Khona sikukaze sifakile mathe lapho emuntu ehlathe
0: Nkosi Khona ithini into yakho njengoba ungalene
8: ngihleli nawe nje manje umane ngifike ngako mathungu emsebenzini manje hayi ngihleli nawe nje uzozophuma impela ngoku ngihleli nawe
0: nazo ke siyabonga kakhulu uKhosi FM sawubona uKhosi FM hello
9: hey Mamsongo
0: ninjani
9: sikhona kini njani
0: hayi siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba
9: hey ukhuluma nesiphelele njengaso sasho mhlawumbe ngathi kodwa ngila eMpumalanga ngegrill
0: siphelele ithini into yakho njengoba ungalele
9: Hey, ivukele kuya emngcwabeni wenkosazana.

0: kuphi lo mncwabo wava ngalesikhathi?
1: Ungapha ngakunhlazatshe manje bathenje ngo-8 bayaphuma so kuphela kakhulu nje. Lapho masusondele eSwazini.
0: Yeah.
1: Eh manje hey ngoba ngapha iyashesha
0: sendi
1: transport manje nje ngofactory transport yangithatha
0: eh nifihle kahle
1: la siyabonga kubola makhaza hey akubandi
0: hey
1: hayi hayi yate ngibona nje imoto lezi ilala ngaphandle zimhlophe ngu
0: eh ayi bengithi kuyabande eThekwini hayi angisa complain
1: hawo eThekwini akubandi niyahlala
0: siyabonga kakhulu nifihle kahle futhi
1: Okay, kubonga mina Ntombi.
0: All right, ngitsatsa buyo ugcina cause iFM sawona.
2: Hey, bona mntana.
0: Sabona njani?
2: Ngiyaphila ukhona umlindeni omafunda semsinga lapho kuma shows enkondweni esigodi. Uma ngila igoli, yama cabanga bangisengivule ngise rank njengamanje.
0: Eh, rank?
2: Yeah, manje yabona nje ngilale ngathi yamo uzovuka usebenze ngakusasa mawudix uthi ulala une position. So mina ngilale ngena position fanele ngivuke ngizogoko sithi ukukokota lokhu ukulayisha imoto singakafiki.
0: Ehhe.
2: Yama ngiserenkeni hey cabanga le alarm lami liqale ngo2 ba request iBolt iBolt ayifiki from eSantini ithi 13 minutes until icishe kuzaphela 45 minutes iBolt ingafiki
0: kodwa ufikile ke ikona ke nje kubalekile
2: ngelakhi futhi ngathola ukuthi imoto ayikho la ngizongena khona hawo ngithola yimi ngedwa sengibamba ifisi
0: hawo hayu el siyabonga kakhulu bhuti usebenze kahle
2: Hey kuyabanda egoli kuyabanda egoli.
0: Hayi angifisi ukuba segoli manje. Ngiyathanda lo ligoli kodwa njengoba kubanda nje ngi right ngiseThekwini.
2: Futhi
0: le goli leni.
2: Ethembisa eRuleni hayi ngathi kuwest. Bengibambe ngisongane Alexander set of Joburg. Sengingalama eRuleni hayi ngwest hayi.
0: We.
2: Imonto la iQuantum la ngithi la kuma kunapa kuma temperature. Ngiphume Alexander bethi 10 degrees Celsius manje sebu 0.
0: We. Hayi eh. Sibe right egoli.
2: Bonga mina sisi.
0: All right, siyabonga. Hayi niphephe goli. Niphephe goli eh nako free starter lapha. Ngeza kuthi ayayayayayayay. Amakhaza. Hayi, anihlalise kabi impela. Kodwa akake ngisho ukuthi njengoba kubanda nje ngiyazi ke ukuthi khona bathanda lengubo le enegazi nenyama. Mengabe uthanda leyo ngubo enegazi nenyama, ngiyacela ukuthi uqikelele kwiindawo ezithile khona singayitholi ngobani. Next year oba February March April sesifune sihlanganisele amawathwathi ngiyacela bakwethu isikhathi sakho jenga manje 3:30 ulaleli koze kusigaba lapho kuneliswa kamhloko kuke kudala nje sizothitha indaba yokuhlonipha isimemo enza shona ukuthi awushintshe umsakazo wakho
3: ukozi fm luhamba phambili
4: May all seasons of the year, all hours of the day be free of disaster.

Intokazi le esaqala ukuyazi kumcintisane ama idols uShikaina uhamba nomoli bathi risk khona la ku Khosi FM ulumaphiko phiko uhamba phambili uShikaina ke ngizwile ukuthiwa ngomhla ka 9 August uzobehlanganise abantu khona lapha ku concert yakhe azobe enayo nge Women's Day abantu bayasho ukuthi mnandi le concert yakhe phambokwakhe ngikunikeze iSoweto Gospel Choir no Malik bebethi find my way isikhathi sakho njengamanje u 38 minutes past 3 o'clock iyona ke impela sonto ke impela sonto isifikile isikhona isikhona impela sonto oqala le kanhlangulana ngiyazi ukuthi uma kuyimpela sonto miningi imcimbi khona miningi imcimbi eyenzekayo isikhathi lesiningi ke uma kukhona imcimbi ekhona noma khona umcimbi owenzekayo usingaye usuke enendlela yokugqoka ibekile ekumele kugqokwe ngayo kulowo mcimbi leyo yophecelezi i-theme abanye ke bathi bhinca bhincakazi abanye bathi all black ne touch of gold abanye bathi sintu kuphela ziningi izinto nendlela abayishoya abantu ukuthi bengathanda ukuthi uma ufika umuntu ozayo kulowo mcimbi loyo kumele ugqoke ngalendlela ekanje abaningi ke bayilandela leyo ndlela yokugqoka kube khona ke legenge le encanyana igenge encanyana ababili abathathu abavele nje bazenzela into yabo bayahambele ngoshuni wabo ahlokile kunalendlela le ekadibekiwe ekuthiwa kufuneke kugqokwe ngayo uma uza kulomcimbi lo mina into engifuna ukuyazike ukuthi uma ngabe ulungise umcimbi walungiselela umcimbi wakhipha isimemo watshela abantu ukuthi ngicela ukuthi uma nize emcimbini wami nigqoke ngendlela ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi bafika abantu bengagqokile ngaleyo ndlela leyo ubenzani labo bantu abangagqokile ngaleyo ndlela leyo bayakhishwa baphindise emuva bayashintshiswa iba njani into yabo mina ake ngiqale ngikutshela ukuthi ngicabangani ngaloko mina ngithi laba bantu laba uma ngabe isimemo besithole kusenesikhathi ngasikhipha isimemo kusenesikhathi ngathi ngicela ugqoke kanje bafika bayigqokela into abayithandayo hayi mina ngiyakhipha owami umono loyo kodwa ke ake ngizwe ngawe 0791639874 cingo lwami 0086004237 ithini into kule genge le efike nje izenzele into yawo emcimbini siyabakhipha noma sibanikeza ithuba

0: sehlukanisa kufi
1: ngo-12 kuya ku-3
0: ngihlengisize kunothulani gumede oshadele nompilo tertiary sweetheart ngasho njalo ubani uthulani ubani unompilo
2: uthulani izizowumbali ugqugquzela abantu ukuthi babe ney'mpilo ey'ngcono
3: unompilo gumede bangibiza nge-powerhouse abangaziyo kodwa ngaziwa kakhulu ngokuthi ngusomabhizinisi
0: indaba yakho nosisi nompilo iqale kuphi
2: iqale ku-2006 lapha e-UKZN ngungudlova sangadata until 2011 wasekhokhwa amalobola
0: yini yakwenza ukuthi uvume sisi nompilo
3: ngakuze ngangavuma kodwa ngasizwa ukuthi nganginayibi ukuthi kufaneka be-tall dark and abe umuntu omthandayo uNkulunkulu ngagcina ngavuma
0: ziningi izinto endlule kuzona yini ekwazele ukungigcina nobabili
2: ukwazana noNkulunkulu ukusizile
0: khona ingoma enithandayo ya Barry White ehamba ne Gold and White bethi didn't

0: mfana wethu lo Sykes uthi intombi yami khona nozinhle lapha no family first kudlala lana ku Khozi FM ukhoza lomaphiko phiko olhamba pambili isteshi sakho sekhethelo isteshi sakho osanda kakhulu Khozi FM luthi 66 hey siya best day yayi yakhulu intokazi yo Khozi FM sisi nje happy happy happy happy birthday ku Khozi FM kwinyaka kaNhlangulana yonke nawe ungasithumela WhatsApp uthi nje happy birthday sike sikuze usiwishela siwu Khozi FM oh happy birthday uma ngabe uvulela umsakazo wakho njengamanje ulalele ikoze kusi igama lami kuneliswa kaMhlongo sikhuluma indaba ke yokuhlonipha isinemo uma umenyiwe kunendlela yokugqoka ugqoka ngendlela yokugqoka mina ngisho njalo kumele ugqoke ngendlela yokugqoka kakhulukazi ke futhi uma isimemo mhlambe nginginikeze izinyanga zu 3 ngaphambi kokuba kube khona umcimbi noma mhlambe unyaka wonke nginese lesi simemo ngakwazisa ngomcimbi unyaka in advance unyaka before umcimbi uziwenzeke kodwa uyafika ngelanga lomcimbi ngosuku lomcimbi ungagqokile ngendlela ngithana ke mina uma umuntu ngimnikeze isimemo kusanesikhathi wangafika egqoke ngendlela engcele ukuba agqoke ngayo esimemweni hayi ngiyaxolisa bakwethu komela hambi ngikubuzile ke umlalelo Khozi FM ukuthi senze njani le ndaba yale genge le igama lesibongo somcimbi engayibuni nje evelivala amehlo ake ngizwe ukuthi uthini wena
1: angibingelele njomani angibingelele mamhlongo ukhuluma noNtshebe la umshiyeni okaNkabinde lapha endaweni wasomsuku eMnambithi manjomani uyabona ukhuluma indaba enkulu makhuluma ngokuhlonipha isimemo
0: yeah
1: mawuhlonipha isimemo okokuqala ke menywa phela thola isimemo ukuze ube semcimbini
0: menywa thola isimemo
1: bese ke ugqoka ngendlela eshiwo phela ukuthi ugqoke kanjani kungathi ugqoke ublack and white wena usuqhamuka nebhishu nakho ke nje ukuthi usulokhu ugxoba izingane lapho kungamenyiwe abahloniphi isimemo abantu iya ngokumenyiwe asibonga sibonge nje mani
0: ngampela iphuzu lelo elilona lona uma ngabe umenyiwe kwathiwa kumenywa wena kuphela akwazi ukuthi ulethe omunye umuntu menywa wena kuphela makuthi uyakwazi ukumletha omunye umuntu uma ufika nalowo muntu lowo andisiqiniseko sokuthi naye uma khona indlela ekuthiwa kufanele igqowe ngayo uyayilandela naye
2: Neliso Mhlongo ukhuluma noTinsi ngakwaZulu kwaNongoma kwaMandlakazi kubanganoma mina ke ngizimkhipha umuntu futhi nami ngeke ngize ngilalele lento sokuthi phela umuntu uhamba imcimbi u10 wahlala ungathenga sokuthi into ezo 10 into ngenyanga yodwa uthenga imicimbi yabantu ngoba amakhala fama ungafani uyabona ukuthi ungagcina nje sokuthi usebenze imicimbi ngiyayibonga la mina ngitinsi ngokwaZulu kwaNongoma kwaMandlakazi Neliso Mhlongo njengomane kaMka
0: notithi ngiyayizwa leyo lelo phuzu lelo iphuzu elibaleke kakhulu and ngiyalizwa kodwa ke ekhona lemcimbi ebakhona ubonayo ukuthi hayi khona khona lapha ekhabetheni lami engakuthatha ngikuhlanganise ukuze kukwazi ukuphuma indlela yokugqoka eceliwe kulomcimbi lo angicabanga ukuthi njalo yobuthenga njalo
3: ubona umsakazi ubuyise umgekebo okhuluma isibizane okusike kubalekile ukuthi umuntu khona yena emcimbini usihloniphile yini isimemo wafika okokuthi ugqokeni hayi angiboni kubalulekile lokho ngoba nami ngingiye nje kweminye imicimbi ene-dress code but ngigcine ngingayigqokanga kanjalo hlamba ngeke ngibakhiphe
0: no ngiyalizwa lelo phuzu lokuthi uma ukhona wena wahlonipha isimemo ngokuthi ube khona siyakubonga ukuba khona kwakho
4: hashtag koze kuzo yebo malomalona lezo hayi umuntu owenza into engamenywanga emcimbini ifike ezenze into yakhe hayi kumele khishwe futhi manje into engalungile hayi kubi kakhulu ngoba usuke ezomusha umcimbi ngiyabonga wena lesi sabela ukuthuleza amandla kwaSidanko
0: Ayi siyabonga sabela. Ayi lesi ithintayo namhlanje ngathi abanye bangala, abanye bangale, abanye bangala, abanye bangale. Ake ngizwe ingcingweni ukuthi bathini? Ukhosi FM sawubona?
5: Mabethu.
0: Ninjani?
5: Khona igatshela kwamtambo la isifanele demayo.
0: Buthi uthini wena?
5: Eh mina uyamamhlongo cha nayi ngibona indaba kuta manje mina ngokwami ma umcimbi makuwo wami ayi angisiboni isidingo sokuthi ngimiphi umuntu maye engenayo ingqoka le engicelile kodwa nje ayi angiyithandi leyo mema ukuthi umuntu mangimema kufanele ngqoka ngendlela ethi ngoba isikhathi sothola ukuthi umuntu ufasukele ukugibele sifana zama futhi indlela yokuthola into azoyigqoka
0: sifana
5: futhi azame indlela yokuthola into azophekisa ngayo angiboni isidingo sokuthi mangimema nje ngifake indlela yokugqoka kodwa mangimenyiwe mina ngiyaya ngingenayo angiyi
0: hayi ngiyakuzwa but hayi iphuzu elimnandi lelo ngiyathanda iphuzu lakho ngiyathanda ke futhi ukuthi ubeke ngala wabeka ngala wabeka nangala wayithatha yonke lento wayihlolisisa kuzo zonke ingxenye siyabonga kakhulu buda ngithathe umunye ukhozi FM sawubona
6: Mabhlongo
0: Nijani
6: Sikhona bomhlongo
0: Ayi sikhona that
6: Bawu babu ncakana lo
0: Baba njani
6: Ayi sikhona nomfweni lapha umhlongo endulinde uyajabula kakhulu ukuthi awu kanti ukhona usisi namhlanje
0: umnandi Yebo siyabonga baba
6: Hayi mamhlongo uma usuku ngimemile angithi ufuza Hayi uma usuku ngimemile kungenayo leyo nto angiyi ngoba ngeke ukuthi mhlale usuzwa ngimepha ngochaza ukuthi hey buthi akugqoka into ethile ukuthi wabe anginayo ngeke ngize ngihlale usungimemile ngicela ukuthi angifike ngihlalise ukuthi nje okugqoka inkuba nginazo futhi ngeke uze ungixoshe futhi uma usufikela ukumthetha ukuthi uxoshe umuntu ukuthi bengagqokeli bisuthu ngizomxosha ngoba ubumtshelile ukuthi akagqoke into ethile wangayigqoka sizofika emcimbini hamba wena awuyigqwayi cha memukele nje kahle okubalulekile ukuthi ukhona emcimbini wakho uhloniphile wese emcimbini wafika wajabula futhi nawe
0: hayi siyabonga baba hayi thinta iphuzu la ngempela siyabonga kakhulu baba
6: siyabonga baba uncana
0: hayi siyabonga baba uncana la angithathe omunye ukhozi FM sawubona
7: Njomane.
0: Ninjani?
7: Khona wenjomane, uthanda umlungu lo kunonkulunkulu. Wenjomane mina ngilawo mandlakazi. Mhlanteni wenjomane kufele lapha ekutheni ukuthi kwakushukene indawo. Ngikhona indawo zasemakhaya ezivulelekile. Seyiphethwe ngamakhosi bese kuba khona indawo emalokishini noma kunolocation mhlawumbe lokho ngifuna ukushukanisa bese sivimbela thina ukuthi singangeni thina kasemakhaya ngoba emakhaya uma umele nje abantu awanqumele ukuthi efuneke begqoke kanjani futhi awubaxushe ngoba kusemakhaya mhlampe emahholo mhlampeni ke uma usho kanjalo kufuneke kulalele ukuthi wena uthewe lagqoke kanjani kuhlukene bakithi wenjomane ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu ake ngithathe omunye ukhozi FM sawubona
8: Jomane
0: Ninjani
8: Sikhona kunjani?
0: Hayi siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba.
8: Ukhuluma nomjaji noTest. Phela sisukela ngokuthi umcimbi kunamatafula anjani. Ukugqoka ngihamba namatafula.
0: Hayi ngiyabala.
8: Uba kanti wena ngimemile ngakutshela ukuthi uzobe usetafuleni eliso.
0: Ehhe.
8: Wagqoka leyo nto engahambelani nalelo tafula. Awusazi ukungena etafuleni angizukuqoka.
0: Imamjaji. Ahluka kanjani ke lamatafula ngoba ngiqala ukuzwa ngawe leyo kuhluka kwamatafula emcimbini.
8: Kona yayitafula elibizwa ngoba eliphambili leli.
0: Ehhe, oho.
8: Bekhona ekulandelayo. Kuyawo ukuthi umcimbi wami kuwenza njani. Ngikhetha abantu abathile, elabangani bami abathile, laba mhlambe labangani bami engisebenza nabo.
0: Ikhulu ngala.
8: So ke manje lapho kube kuba nendlela enigqoka ngayo ngoba niyazazi mos bangabe nisemsebenzini bani banesuthizeni eyithize enigqokayo sike niyenzayo. So baye wena uma ungazange ke manje wafana nalaba uyayibonela nayo ukuthi akufana nalaba. Kodwa sizuxosha uzodla. Kodwa awuzudla la, awuzudla kule tafula. Into ebeyidekwe kule tafula selokwenzeka ukuthi mhlambe lapho uzodla khona ungayitholi.
0: Hayi nonguzwa kahle baba siyabulela ake ngene komunye ukhosi FM sawubona
9: Yobani
0: yeboni njani
9: unjani
0: siyaphila njani
9: yaphila khuluma naye dokotela Mr. Executive la kuza nomfana
0: dokotela uthini wena
9: hayi njengoba ngifazela nawe uBrenda ucishe naye sesikhuluma into eyodwa ukuthi ngoba sifanani okwezinga lempilo abanawo amandla abagqoke lokho abakushilo kuleyo mcimbi itimu yakhona abanganawo amandla bazobekwa nabeceleni ngoba asifanani mdaka mama kuye kwenzeka kwesi sikhathi yabona izinto ey'balula mhlawumbe njengangobhokhathi into ezilula nezo ezithengekayo ukuthi yabo into ey'khona ey'thengayo bangasinika lelo thuba ukuthi sigqoke lokho okujwayelekile mdaka mama ilokho nje engakubeka ukhonzeni Anjo man, hayi siyabonga ukuthi iningi uyayithatha futhi.
0: Ah, siyabonga kakhulu.
9: Ube nosuku oluhle.
0: Hayi na ube nosuku oluhle siyabonga. Hayi no, ngiyayizwa le ngxoxo. Ngathi iyahlukanisa phakathi khona basho lokhu, khona basho lokhu kodwa ke ngicabanga ukuthi egcineni sonke siyazwana. Ukuthi sithini ngisho noma mhlambe izinto esiyishoyo zingahluka zihluke ngala zihluke ngale kodwa ngiyacabanga ukuthi lokho engikushoyo nami ngiyabona ukuthi hayi mengabe kushiwo lokhu kunephuzu lokuthiwa mengabe kushiwo lokhu kunephuzu lokhu mengabe kushiwa lokhu kunephuzu lokhu kodwa ke uzohlala uyixoxe lapho nohleli nabo uma bengekho hleli nabo hamba uye khona lapha ku social media siqhubeke siyixoxe khona lapha kwinkundla zokuxhumana ukuthi siyenza njani into ekanjeni

0: wami.
1: Yeah.
0: Ngaso sonke isikhathi wohleze nje uyithubile ngoba oyobukwenza siyobheka lapho suka khona nekini ukuthi ukhuliswe kanjani. Ngikutshela msakazi ukuthi nabantu awuzwayo ukuthi hayi abangakhulisekile sibezwa la emsakazweni, abakhulisekile futhi sibezwa la ngokuthoka nje abanye. Eyi, umuntu uyahlonishwa. Angathi abantu abasangena nje noma bekhulume kabi ngabanye abantu esikhathini samanje ukuthi usuke ukhuliseke kanje. Lokhu ngabambele inkosi ukuthi hayi sokuswa ukuthi ukhuliseke kanjani kini. Engidahla ngalo-ke lelo.
1: Ya, siyabonga kakhulu baba, nibe right.
0: I miss you and I love you.
1: Yeah.
0: Yo, hang.
1: Ukozi FM sawubona.
2: Ukozi FM sawubona.
1: Hello.
3: Sakazi uyaphila?
1: Siyaphila njani?
3: Usemthezike manje confirm Mthobisi lomfana.
1: Mthobisi.
3: Mthobisi noma la be confirm.
1: Ehhe Mthobisi, isiphi isigodi siqhakambisana namhlanje?
3: Esigodaki lapha econfili kuney'nsizwa lapha eshubayo uhobedela umakhanda but ihawu nje umgqibelo nesonto uma kuthi bemile nenenkomo-ke kufuyiweke lapha
1: ya
3: nkomo nje namhlanje kuwasekuhlepsika-ke manje asisadlibhi jabona uma kumgqibelo nje kanje suke iy'nkomo ze-dps imbuzi ikhona futhi siyabhonasa nje ngathiwa sekuthiwa nje 9 ngapho wendoda ngithi banikeli lapho
1: hayi siyabonga kakhulu futhi nibe right.
3: Sonke nje la vinduna namagoso ozigubu samathuza kanye ngonyaka asho ikameli ameni
1: ameni. Ake ngithathe omunye ikhosi FM sawubona.
4: Ye manjovani,
1: ninjani?
4: Ngiyaphila manjovani omuhle.
1: Ngiyaphila nami. Ngabe ngikhuluma noba?
4: Ukhuluma noshumo kaxabo gugu. Yabo loya mbuzo lokubhekisa kuya futhi loya umbuzo ukuthi uthathiwe.
1: Hey,
4: mina bengizothi angithathiwe ngikuse kophatha impela.
1: Aw.
4: Iveliwe phela mina ngithathiwe nje impela ngiyisizwa kwaxabo.
1: Aw, Nkosi yami, yini inkinga?
4: Ayi, shuthi phela mhlampe akakafiki mhlampe umaqonda.
1: Hayi, akakafiki. Isikhathi-ke mhlampe asikakabi sona. Ehe. Buti siphi isigodi osiqhakambisayo?
4: Manje ishowe usuyishiyelana impophoma-ke lapha ngakini.
1: Hawu, ngithi qaphu-qaphu, wena phela ozogcwalise ngaphezulu.
4: Cha, ngabe ngafika nje namphela lapha eshowe sengiyagcwalisela ngoba ngiyabona bathula abantu baseshowe. Ngazi noma
1: bathula abantu baseshowe.
4: Ishowe inkulu kangaka, bathuleleni abantu baseshowe.
1: Yebo lonto.
4: Hayi, anginankinga sisi, ngabona nje ubuhle baseshowe nami. Kodwa-ke nami ngingakuqhakambisa la ngakithi okhukho, ngibone nje ubumbano kubantu noma mhlampe uphume esandleni, mhlampe kukhona iphutha olenzile wonile, ukunikeza ithuba lokuthi kuhlalwe phansi, mhlampe uxolise, kudlule, kodwa iphutha awuliphindi kabili. Yilona nje ke ngikubone ngakithi sisazi.
1: Siyabonga kakhulu bhuti wami. Ake ngithatheke wokugcina khona la engcingweni Khozi FM sawubona. Hello.
5: Yebo msakazi, kunjani?
1: Siyaphila njani?
5: Siyaphila, kuba ngasakhile kunene.
1: Sakhile, siqhakambisa siphi isigodi?
5: Phakamisa esisenkandla lapho enkandla kunempeni eningi kakhulu esisi.
1: Ya.
5: Indawo laphaya okwakulwela khona impi yasenkandla. Ehlathini elimnyama. Nendawo yethuna lenkosi cetshwayo.
1: Ya.
5: Nendawo nje namanzi ahlizebila ayikubiza ukuthi kusemashoshu. Kuningi sinanokresidet impela uZuma.
1: Hayi ke loko.
5: Kuningi sinabaculi inqwabo enkandla.
1: Hayi inkandla, hayi nabasakazi bakhona bala abakhona okhozini basenkandla. Ayikho into engekho enkandla.
5: Hayi lasenkandla nje impela. Hayi nombani uyasifuza khona take msakazi usakhele kunene enkandla.
1: Siyabonga kakhulu bhuti. Besisho njalo-ke khona la kukhozi FM kwikoze kuse besisi nje ngey'godi.

eloba uNkulunkulu ayiguqule ifane neyakhe ngoba eyakhe ihle eyakhe intalo isihambisa ezindleleni zokulunga siba ngababusiswayo ngoba asehambi ngeziluleko zababi siyaphuma ezilulekweni zababi bese singena ezilulekweni zikaJehova eziphilayo ezishunyayelwa imihla namalanga Namhla usuku lesabatha sasa isodo ushunyelwa izwi lokuphila ngabe lapho khona ulalela izwi lokuphila yini na wemukela izwi lokuphila yini na yilokho abantu abayingcwele okufunwa kithi okufunwa kimi okufunwa kuwe ukuba izwi lokuphila lelimukelayo malukususe ezindleleni zababi lukufake ezindleleni ezilungileyo malikukhiphe ezinhlanganweni zezigangi sithi uthi umuntu ethu senkonzweni bantu abayingcwele usuku lwesabatha usenkonzweni usuku lwesonto usenkonzweni kodwa ngezinye izinsuku bantu abayingcwele uhamba izindlela zobumnyama uhamba lezi zindlela uNkulunkulu angazifuni ngaba simkhohlizi uNkulunkulu la Namhla khona abantu abakhohlisa uNkulunkulu abazishaya izifuba ngalezi zinsuku zokukhonza kodwa ngezinsuku nangobumnyama ezinsuku ezithile ongakuzona izinsuku abathi ngezikaJehova kodwa ke thinamhla izinsuku zonke zikaJehova abantu abayingcwele alukho usuku ongasilona lukaJehova zonke izinsuku singamdumisa uJehova noma engasho ukuthi gcina usuku lwesabatha ulwenze lube ngcwele kodwa neziye izinsuku ngezakhe akuzola izinsuku zokuba senze ububi nokuganga ngazo kodwa zonke izinsuku kumele sifunde ukuziphatha kahle sicele uJehova ukuthi senze uNkulunkulu ukuba lolu suku lwakho ngiluphathe kahle ubuze nalo usuku lusiphathe kahle usuku nosuku luvume kuba lusihambise ezindleleni ezilungileyo bantu abayingcwele ngiyanxusa namhlanje ukuthi singathi sonke uma sonke besingacela ukuba uJehova asihambise ezindleleni ezilungileyo semukele imithetho yakhe ibaba injalo lento ebabayo ngishilo wathi imiyalo kodwa uShembe uthi uma uzidelile zidele bese utheka isibindi sokuhamba ngale ndlela uthi unaso yini isibindi imbali unaso isibindi sokuhamba ngale ndlela enemiyalo esindayo enemthetho esindayo ebabayo ebaba ukwedlula inhlaba nebozane unaso inisibindi ngoba le ndlela inamatshe inameva kodwa ithi indlela ekhaya idlule ngozini usho njalo uShembe uma isifundisa abantu abayingcwele usitshele konke uShembe akasifihlela ngalutho ngendlela esohamba ngayo uthi hanjwa ngabambalwa Ngoba ayilula inzima kodwa ngithi namhla mntwana kaNkuluNkulu inzima inzima injalo kodwa masingene kuyo le ndlela sihambe ngayo ngoba sizothola isibusiso ithe kupheleni kwalezi zinhlungu zokuhlatshwa ngameva zokuhlatshwa ngamatshe athi uShembe le ndlela inamatshe inameva bantwana abayingcwele uthi uhamba ngayo ube ukhona abakhuluma kabi bekugxeka bekhuluma yonke into iwona meva lawo iwona matshe lawo bantwana abayingcwele iyona ngozi leyo esedlula kuyo yokuthukwa yokushiwo yonke into kodwa ithi bekezelani ekupheleni lwalezi zinhlungu enezizwayo nizongena emzini oyingcwele kubiza ukuba abantu abayingcwele sihambe ngayo noma kunjani ngoba sasithenga isibindi uma wasithenga isibindi abantu abayingcwele njalo uzoba ngasekulungeni uzoba ngaseqinisweni kodwa isibindi mawungenaso uzohlala ugijima emangeni Ngoba iqiniso liyintandane lomhamba wodwa wayisho njalo umfundisi owayengiphethe eminyakeni edlule umfoka Mbuyazi ethi iqiniso lomhamba wodwa bancane eqinisweni baningi emangeni uma kodwa uthenge isibindi uzohamba ngeqiniso noma uwedwa uwedwa abantu abayingcwele ngoba uzobe uphethe iqiniso likaJehova ungahlukani neqiniso ungalilahle iqiniso libophele entanyeni yakho namhla iqiniso uma ukhuluma wazi ukuthi ukhuluma iqiniso uma umile wazi ukuthi umi eqinisweni uzosithola isibusiso ngoba uhamba ngendlela okuyo yokukhulunywa ngayo kuma

0: uvale kumlomo. Ehhe, uvale umlomo. Ehhe, uvale umlomo ngazi.
1: Ungase. Ah, msize ya ya ya ya ya ya. Asambe siyo prepare. Ngiyohlala nesithandwa sami noma ngabe akangishada akangiloboli ngiyohlala naye nje.
0: Awu suka madodana. Kasi yo
1: prepare si practice sibheke ukuthi mase sishade le kuzoba njani. Yeah. Malini.

0: baba kwethu maba siyokwenzani khaluto siyozama nje test drive angithi nemoto mafuna ukuyithenga uya ku test drive
1: test drive umshado manje
0: yebo
1: uzwe nje ukuthi kuzoba njani
0: ngizwe ukuthi imodeli yona ile
1: usheshu decide umsizi ukuthi mawubona ukuthi ayikhona lo bhuti lo engathi uzongixanga lo bhuti
0: sheshe
1: ngihlehle ngibona ukuthi engeke engathi ngihambe longo angaze nje azongilobona azongishada yabo kwa manje masekuthiwa akubuyi inkomo kona sizibuya masekwenze njani
0: iyatholakala
1: refund mntonto
0: ya
1: refund
0: yebo
1: ngagoloza mina into engayigoloza
0: ukuthi
1: nje baba
0: soyingazile kwena
1: so shayi heist yomhlaba
0: hayi size wena nisho njalo imali lapha ithi hayi khona siyo prepare kwethu hayi ngoba siyo keep it abafowethu

0: Shakalulunye mzuze sele sibheke kulona ke ihora leshumi nambili gijima gatsheni ngifuna usalise umvalele ekhoneni okokugcina ngampela mgijima waza waza waza mfo wami
1: usibiya ngizomshaya kakhulu lo muntu lona kahle kahle sibiye mfowethu ngizomkhahlela njengamanje ngojayiva zimnike lapha nathi khona sibambane ngezandla
2: yebo ojayivani
0: awusuka umshaya ngomzala manje umzala wakhe sihambe mzala awusuka
1: yena nginyakaza
0: umfoka mesofundisa ngafundi.

0: Sweso kume wonke umuntu ngenyawo ke mayiseshayaleza ugajeni athi zoom zoom zoom athi zoom zoom zoom. Kulungile bafethu isikhathi siyagijima ngempela waza waza waza gajeni mfowabo kagajeni.
1: Yabona omampanza usibiya ngibukisa ngaye kakhulu manje ngifuna umgxoba ngezami induku
0: from emaphosi. Awubukisa wokugcina.
1: Ngizofinalize ngaye manje ngimthinte laphana ngosiminof laphana athi sajola kamnandamba khona nozinqumalo. Ake sijole nje kamnandi sabantu. Ezweni
2: yeah singabangi imali
1: yep yep yep
2: ayibangi imali ngikunika imali
3: ayiphumi imali enwele
0: ningajabuleli ukuba ngumjolo na uyabulalisa uyafana nemali
1: hey njalo wena.

nakuba sithi ke isigogo sayiqanda ngapha neqanda ngale kubalekile ukuthi siyobheka lapha yake kwitafula la khona noma sithi ke ekheliswini ngokwamaphuzu ukuthi yona ke email 40 isazihola phambili emva kwemidlalo ke emithathu uma ngabe sibala nalo wanamhlanje bami lapha yake ku 7 points uma ngathi kuthiwa kugcina kuphela kanje ngayo le draw lokho kusho ukuthi bangene kulomdlalo benamaphuzu ayisithupha emidlalweni emibili kanti ke imagesi emidlalweni emibili inamaphuzu amathathu iCape Town Spurs emidlalweni emibili inamaphuzu angekho yiqanda uma ngase kuthiwa kuphela kanjena ke okusukula namhlanje bayo bese benephuzu elilodwa emidlalweni emithathu yabona ukuthi iMail 40 ibadlulela kude kanjani abanye hayi cha impela engathi ukuthi izinto zidle kahle hle nje sifundazwe sakazulu Natal kusho ukuthi okuhle nomusa kuyasilandela kulezi insuku ngoma ubhekile futhi nangale kulama playoffs eNFD no kuyeza kunomkhambathi laphayana uzile mpimo awudlali

0: سه بنزینه و نچه ایتینه روز سوس فوما اسپونه که من چه لباس تالی اباسان جونگن رو چین بازو شین چایی نم دالو باسه بیم نیگا چه که جونگن او پرنس جویزا انتیزا سنامی پی نانگو او زاچموویچ استین جوان بیت بال فاگا الان افیگا لپنه که اسپونه که فوتی اپونه لپنه که اماتو کچا اپونه لپوما لی کوتی لی
1: uyabukeka ngempela umdlalo we-City uhlangana nokuthi-ke ngicabanga ukuthi nomqeqeshi la uDr Phuphuma sekufanele ma ikhona indlela ebona kunokhanyisani ehadebe lo mdlalo lo washaya igoli ngesikhathi bedlala nemagesi ngicabanga ukuthi usengamfaka
0: yebo uyazi umfaka ngasiphi isikhathi asiboneke manje lapha ibhola wenze njani uPrince Jweza kodwa balithathile elithathwa umthiyane lagcina lonakeleke ibhola labo lizophoswa-ke ngabayo futhi iqembu leli-ke le-Milford bafuna ukufaka manje uQulu abe-Milford unqaba Qulu bafuna ukufaka noJoy bafuna ukufaka wena bheka abaphumayo bungani
1: hhayi ngiyakubhekele
0: lokhanyisani adebe lo oqeda ukukhuluma ngaye bayamfaka babafaka bobathathu abangenile-ke bongani unqaba Qulu usikhusele Joy nokhanyisani adebe wena uzosha abaphumile
1: mvelo sikakayo njengoba ngishile ukuthi hhayi ubukeke ngekho efomini menzi qhili uphumile naye lo ungabonakala ngayo kodwa kubonakala ngathi uSipho Sethu Ndlambi sazomqinisekisa kodwa uSipho Sethu kodwa enesiqiniseko sabo Mvelo Sikakayi nomenzi qhili
0: nothi eqembini leli-ke layo la iqembu leli-ke le-Milford nothi uCape Town City ithwele kanzima-ke ibhola-ke limnandi ngakho lokhu bongani ngoba ibhola ngeke ulikhonfirm ebongani ungathi enye itimu-ke hhayi le izowina ufake yonke imali uthengise nomuzi ubheje nangomuzi ufike udliwe uquleke ufe ibhola-ke leli bongani akekho nje obecabanga ukuthi iMilford ingase ithole ubuzima ku-Cape Town City kodwa nakho kuyenzeka ngani kwenzeka kuphela umdlalo omunye kuphela owenza lokhu ibhola bongani that's why it's a game of billions that's why ibhola bongani ungalibuka 24 hours a day 7 days a week 30 days a month 365 days a year ngeke likudine
1: hayi kunjalo josho umdlalo ngempela yonke into ungayixoxa kodwa yonke into efanele iphelele enkundleni
0: yebo ebhole ibhola lesinyaka kunomuntu nangomunye ongenile bongani o uyena sayingobeni ongenile
1: yebo
0: ya ongenile ngiyambona asiboneke manje la ukuthi kuzokwenzeka ungene noQulu uGqabhashe safuna umbona ukuthi-ke liyabona ni kwaGqabhashe ukuthi uyishikisha kanjani nasiboneke la ibhola ukuthi lenze njani-ke la ibhola-ke liphezulu ngoba kukhona enye insizwa engiyaziyo yangapho ngakithi yakaXulu isaba umakhenika yayingagetshi aboneke manje ibhola ucele uzowenzani manje ucele nangefaka-ke ibhola ona lithuba nanseke manje laphona hawu bantu bakababa unqaba Xulu ngisasho nje ukuthi khona omunye engimaziyo owayigeja wageja unqaba Xulu eyedwa zwi wahamba wabhekana nogolkipa ugolkipa kangenza ngisho isafe washaya nje eceleni yena lapha unqaba uXulu hhayi laphona kangazi kwenze njani Qabhashe akamrawundi ngani ugolkipa ebhekene naye ngqo hhayi wayimosha le nto unqaba umfoka Xulu
1: hawu engena nje ntosho
0: engena nje ngakho kodwa wangena wamosha unqaba Xulu Qabhashe
1: owuthela omunye uQabhashe umakhenika
0: hhayi wayengalazi phela ngisho sengikhotsha ukuthi ngithi efuna ukungena fako asiboneke manje lapha ibhola ukuthi lenze njani-ke naso manje lapha-ke iMilford iyalifuna seliqala liyinukele emakhaleni igoli iMilford iyalifuna kodwa bayivimba manje la ukuthi-ke abone ukuthi-ke bangenze njani

0: abancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje, bambelela emaphikweni oKhozi FM.
2: Kanti ke sikutshela ukuthi ke thola yonke imkhiqizo yakagambo. Imkhiqizo yakagambo isespecialini kuzona zonke iitolo zakwaBoxer lapha eMzansi.
0: Simthande Myeza kuKhozi FM luhamba phambili. Spears Beer ngo 12 kuya ku 3
3: nje sobe size kunothulana kumede oshadene nompilo Tertiary Sweetheart ngasho njalo ubani uthulani ubani unompilo
4: uthulani izizo umbali ugqugquzela abantu ukuthi babe nezimpilo ezingcono
5: unompilo gumede bangibiza ngepowerhouse abangaziyo kodwa ngaziwa kakhulu ngokuthi ngusomabhizinisi
3: indaba yakho nosisi nompilo iqale kuphi
4: iqale ku 2006 lapha eUKZN ngumuntu sangadisa until 2010 2011 masekhopha amalobola
3: yini yakwenza ukuthi uvume sisi nompilo
5: ngakuthi angangavuma kodwa ngasizwa ukuthi nganginayibi ukuthi kufaneka be tall dark and abe umuntu omthandayo uNkulunkulu ngagcina ngavuma
3: ziningi izinto endlule kuzona yini kwazele kungcina nobabili
4: ukwazana noNkulunkulu kusizile
3: khona ingoma enithandayo ya Barry White ehamba ne Gold and White bethi didn't we make it happen uma mhlawumbe ecikile umuntu wakhe uyadlala nje noma mhlawumbe hayi kuthiwa skip
5: Hayi bangahambi kahle yasipha ingoma intaba bakumnandi.
0: Sinoshoza zabona noSphiwe Smia. Simthande Myeza kuKhozi FM.

0: escorted inside. New Willy Petrol.
1: Yeah.
0: I'm mending relationships.
1: Yeah. Yeah, bona futhi nanehlathi ukuthi kukhambela kahle selokusagcinana nje kusho ukuthi impilo iphethe kahle.
0: Kanti ngumuntu wamabhadi.
1: Ngeke kube sokhozela iphindu bomuntu wamabhadi. Ngeke kuzofike la. Wethu ngezwe wakhulela eHammersdale. Kwakunjani nje ukukhulela khona? Nanokuthi umuntu ongayazi eHammersdale umchazele ukuthi kunjani. Kuselokushini zikiphani yayikhona yini futhi nento eyayikhombisa nawe ebuncaneni bakho lapho ukuthi uzokhula mhlawumbe ubuso amahlaka nje.
0: Hey, ngicabanga ukuthi bekungane nje bese ethanda ukuncokola nokuhlekisa. Ekhaya bekudayisa bese abantu abadayisa utshwala nje into ehlukahlukene kamsomi. Ukhukhulu wami ke bekadinga umuntu street, so benoku alokungithinta makuthi siyabe kuzofika customer azoyithengela mina sengibona inqoko ngalo customer yahlekisa. But wayesuke ngifundisa ukuthi umuntu uyahlonishwa, but mina I think lento eyiloku iphutshuka lento ukuthi hey namahlaya ngaphakathi avalekile. So I think ngosomahlaya eHammersdale abanye bazi ngobugebengu, mina ngazi ukuthi indaba abantu abahloniphayo. Ngoba ngikhumbula nje kade asite kade kune kade kule special se Black Friday ngo November.
1: Yeah.
0: Kade abelo beyothenga inyala maize meal. Yazi babe ngafuna ukuthenga ngezumbulo, babelo beyothenga nga 1 babuye, bethenga nga 1. Ngazi ngabuza, "Why nithenga inyala nga 1 nga 1?" Bathi, "Ha, ufuna kuthiwa sithenga amanyala." So, ngoba wona sambazela abantu abayihloniphelayo, ilokishi. Ilokishi kwezinye indawo kuthiwa umazakhele endaweni ethe ukuthi iba yinhle, kwenye indawo isa develop, but ilokishi right kuya ngosuku ofike ngalo.
1: Kuyenzeka ufike
0: ufike ngosuku eHammersdale ngakho right lapho. Inkinga yakho kasihlangene siyamastick.
1: So ngesikhathi use high school, ngoba ngiyazi abanye indaba iqala ukucaca kahle umuntu mase high school, wawenza ziphi izifundo nanokuthi yayisikhona into esho ukuthi mase ngifuna mase ngiqedile umatikuletsheni wami ngifisa ukwenza into kanje umsebenzi kanje.
0: Ngokwezifundo nganginga science. Kodwa ngangiwathanda amancoko. Kudala bekade khona ukuthiwa bekade abantu kudala bewashela ngama emails ama jokes before i-social media, before izinto eziningi. So usizo mamdala lo ndibe benokufika nama copies ama emails wafunde sihleke fike ngokugcina esikoleni. Esikoleni bengumuntu active. I remember when I was doing grade 5 at age of ngina 9 years. Ngabhala inkondlo yashicilelwa encwadini ya Department of Education. Ekhuluma ngisandulela ngculazi ngalo zayikhathi. So benginawo umuntu onako ophiwe ngala ngase cikweni, kodwa futhi ngala ngathatha umkhakha we science ngahamba ngawafunda IT duty.
1: Into esengiqaphelile ngawe kubukeka sasazuthi noma ngabe inenye oyenzayo eceleni kodwa amahlaya ahleze ingxenye yempilo yakho. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngiqala ukuhlangana nawe sahlangana esikhungweni semfundo ephakeme lapha eduty. Emva kokuqeda i high school ngifuna ukuthola ukuthi wabe sewenzani keke ngempilo yakho.
0: Ngeqeda high school ngahlala ngale ndiphepho ngizophuma yini. Engaphuma ngahamba ngaye university ke eduty na. But I think phaka ne diploma yami kwakufika kunokufika somahlaya duty khona ukuthi poetry session. So kunokubona ondlebe, kunokubona usana maphumulo, kunokubona osimpheshembe. Ayi nami ngathi ayi ndingifakeni phela, nami ngicathi nginalo ikhonywana elikhona kanti bazongifaka kwasebenzeka ngempela. Hayi ngithe ngithole sengihamba nje khona ngase duty ngathola nje owina my idols within mic. Ngayithola ngivela ku Mzansi Magic kumzansi comedy night, ngayithola nje ngidlobala ngihamba nje kogulu ko Cape Town ngiyomela yona ithe kuleli. Ngihamba nje ngihlekisa abantu anima ngithanda mabe ngibona ngibakitazi nje basi ngiyabakitazi ngabe ngibona ngise stage.
1: Okay, so kunini la wabona khona ukuthi hayi sengiyathuthuka manje impela ngiyangena kule nto yamahlanje obusushilo. Kunini la wayibona khona ukuthi yabo manje sengayibiza ngithi nguso mahlaya ngi stand up comedian? Yiphi leyo moment leyo noma leso sikhathi esaba khona empilweni yakho?
0: I think from kusukela nje ngosuku lokuqala, because ngathi ngena ngosuku lokuqala abantu bangihleka. Ngingena nje. So kodwa ukukhula kwami I think after ngwine ama idols within mic ila aqala khona ukuthi nabantu bangise serious ngibizwe ngapha nangapha. Ngiyengasebenza nabantu abaningi, ngiyengasebenza no Simthande uma ngathi angithini kumaba omkhuleko. Ubuhlelo belithandwa kakhulu belivela ku 1K tsena ku YouTube. Njengamanje ngisebenzisana kakhulu no Mahewu omthandeni kudla minister. So nje ukudlobala ngisacabanga ukuthi ngisakwi process ibizwa ni process yesiZulu. Ngisasohambeni
1: ngisasohambeni yebo.
0: Kodwa kancane kancane nje ngiloke ngibiza ngikitaza abantu ngiyakitazenela nje.
1: Yeah. Uzosikitaza ukhozini ke namhlanje
0: ke kuzulala.
1: Mlalelo khozi sihlezi ke lapha ke nensizwa uXolani uThabiso yaziwa ngomomishi la wakwaMsomi somahlanje wase stage stand up comedian uzenze khona la eThekwini kodwa ke insizwa iqhamuka lapha eHammersdale. Siyabuya ke naye sothi ikozo lolo kafushane masibuya ke sobe sixoxa naye ke ngezinye zezinto nje esikhona ezenzakalayo ezweni kulesi sikhathi ungaphuthelana kanjani.
2: Hey, awu.

0: Sikhathi ke njengamanje mzuzu ishumi ke nesikhombisa lishayileke ihora lokuqala khona la emsakazweni wakho ke ukhozi FM kade sizomculo omnandi kakhulu la size uzamajobe ethi ke tomorrow. Hayi ke sihamba ke sikulona uhlelo la sisho khona sithi ke umlilo wokhozi sisengxoxweni ke la esisho khona impela ningosi la sithi khona ke ingxoxo yasentathakusa sikhuluma ke ngezihloko ezithinta ke izimo esibhekana nazo lapha ke emsebenzini yethu noma ke emsebenzini wakho nawe emlaleli la khona fisa ukuzwa ukuthi ke wena kwake kwenzeka yini mhlawumbe wasebenza endaweni la wawunomphathi ubona khona uyabona lo mphathi futhi kwesesikhathi kuvela kube wena nje umuntu wamabhadi kube wena umuntu wamabhadi ubona ukuthi hey mina umuntu wamabhadi engahlanga ngizwaye kahle umphathi wakwaba nomphathi owayinabantu abathile wayebakhetha okwaziwa nje hey hayi abaphathi ke impela makuziwa kusibanibani ngeke bethintwe kusibanibani ufuna ukuzwa lokho ukuthi wakwaba nawo ubhekene nenkinga kanjalo kwakwenzakalani mangabe wagcina uhlukanile mhlambe naleyo nkampani owusebenza kuyona
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo ukhozi FM kanye nenhlangano iSABC ukhozi FM luhamba phambili.
0: Okay, asithola umlalelo khona la ukhozi sabona
2: ngiyifonile
0: yebo ke
2: ngiyaphila kawo
0: ngiyaphila ngeza kuwena
2: yeah wasona uthamo ngubane lo ixoxa nendalo la eGoli
0: Juice yeah yeah.
2: Hey, mina ngikwamiyeza ngasebenza kwenye ikhampani ngapha ko-Foxtech kwakuyikhampani yokudla noma ngeke libalule kwezamalala.
0: Mhm.
2: Hey, umphathi wakhona nje wayenomona ngathi wayengizela umona ngoba njengoba ngumuntu onokufona nje la eRedwing uthole ukuthi abanye ama-colleagues wami ayengizwa uthole ukuthi uma sefika emsebenzini abe yangijabulela ayangiharasela ngalokho ukuthi awukhasimzile sizwini. Kusho ukuthi lo egcina elokhu evuka umona ngalokho uyabona waze wagcina kangangokuba wangizela umona impela nje singasagcina singasazwana kahle.
0: Hmm. Manje kanti kulimazaphi lokhu kumlimazaphi kanti yena Mesho
2: wayeso kubangani bakhe phela uma ikhuluma emasayidini bekuyeka ngitene kakanye ethe ngiyamgqiba manje abantu abasamnasekinakwa mina manje ngoba manje abantu phela bajabulela mina mina nami phela lokho engisuke ngikwenza hayi ukuthi ngangenzela yena mina ngangenzoba ngiyithandela umsakazi njengoba namanje nje ngisayifona manje nekumele ukuthi ngigqiba yena kubantu manje abasamnaki njengomuntu oyi-supervisor kimi uyabona.
0: Ha hey umona usuka nasentweni encane uyabona
2: eyikwethu so manje inkinga yakhona hayi ngaze ngagcina ngabona ukuthi no la angivele ngilokhuza nemkhwiphe ngizame ukuthi ngiresign ngoba ngase ngibone ukuthi umuntu esengenzela nayinto embi ngoba phela wayekhuluma nokuthi manje uphelelwe naye lo msebenzi uyithatha phe ethani yokuhlala efone okhozini ngoba phela abantu sebenaye namanje ngayeka kodwa kumanje ngiyaqhubeka ngiyangena futhi ngingena kafuluna kuqala ngiye ngiyibuza ukuthi laye khona engabuye ethini nje.
0: Hey, kulungile mfowethu ngiyabonga kakhulu yezwa.
2: Ya, hayi siyabonga, siyabonga mfowethu sasambe.
0: Siyabonga kakhulu. Hey, asithola umunye. Uthi wazwaye kumsebenzi ngenxa yomphathi wayengamzwile. Hawu, hey. Ngomona futhi wento ukuthi wayengena emsakazweni waze waduma bafowethu kanti unjani nje emhlabeni asizomunye ke ukhona ngala wakwabhekana nenkinga yomphathi owayekhetha nje emsebenzini umuntu cha kuyakhethwa ke la emsebenzini futhi ngiyayizwela nje cha hey angiyiluthi webantu ngikhona phela ngoba angeke besangixosha kodwa nje oh baze bangangizwa emsebenzini ukhozi sawona
3: kwami yes
0: yebo
3: umjaji lo la not dressed
0: yebo umjaji.
3: Hey, lezo iphathayo. Mina ube ngangahluphekile ngabe ngayeka.
0: Mm.
3: Ngoba ngangisebenza ke mina nezinhlanga. Ingedwa nomphathi wakhona. Ukhulunywa nje enye language ubona nje ukuthi angithandeki nje kwakhona.
0: Mm.
3: Bawuthi noma kuwe lanchini uthole ngihlalele ngedwa uthole nje ukuthi hey la ikhona nje ngoba ngiqashiwe abaphathi ube uyangabo nje impela nje ngabe bangenza nenye into engeke ngize ngiyibize la emoyeni. Yo mina kubuhlungu usebenza nabantu abangeyona le nhlobo yakho hayi kuba wese kakhulu.
0: Kusho ukuthi nanihlukaniswa ulimi ukube mhlambe wawulwazi ulimi labo noma wahambe walufunda kulimi labo ke
3: bonke bangaba ngangilazi kahle ngangingafuna ngangize ngibize ngohlobo lwami lokuba ngumZulu kwahla kwacima kwathi futhi ke kwakuyile zazikhathi zozuma ngivele nje ngibona ukuthi hayi akumnandanga kodwa nganyamezela ngoba ngangihluphekile ngangiyinkomo edlayodwa nje kodwa nganyamezela ngoba ngangifuna ukukhulisa iy'ngane zami ngakhumusa nga into engangiyifuna ngangiyazi bangifunayo iyabonga myeza
0: hayi kulungile siyabonga kakhulu hayi mlaleli kulungile uvumelekile futhi ukuthi ungene uyifihle igama lakho nanegama lenkampani hayi impela ngugqugquzela ukuthi ulishe igama lenkampani xoxa nje udaba lakho uthi hey ngangisebenza enkampanini kanje mangabe futhi uyathanda ukuthi uyifihle phela hey angifuni phela ukubeka engcupheni mina ngifuna ukuzindaba ukuthi kwenzakalani ngoba ngiyabona ukuthi impela hey bakhona abantu abahlukumezeka emsebenzini sengazokuba khona lento yokuthi kuthiwe hey othi mawukhulekela umsebenzi uphinde ukukhulekela nendawo yokusebenza ukuthi uthole indawo yokusebenza ekahle kwesinyisikhathi ke kuyavela ukuthi abanye abantu baba nenkinga yabaphathi ukuthi nje hey hayi abasebenzi impela hayi abanankinga hey abaphathi bethu kwesinyisikhathi kuzobe yasazi ukuthi ibona abasiqhathayo ngoba manje njengoba bekhethe iphele emasini nje kwayithina sigcine sixove ukuthi oh wena uyathandwa wena ubona lo muntu sengizondana nomuntu ongena ufuna esingaqhatha lutho naye ongenankinga futhi nami kodwa ngoba uyathandwa sekukhona lento ukuthi hey wena ncelebane kamphathi uyabona izinto ke lezi sizwayo ukuthi ziyenzeka ezindaweni zokusebenza sifisa ukuzwa kuwena ukuthi ke endaweni osebenza kuyona wakwabhekana nani nento kanjalo ukhozi sabona ukhozi sabona
4: usawona mfowamizwe yakhe
0: ngiyaphila ngizwa kuwena
4: ngiyaphila ngiyavunga ukuthi ungintofi na
0: mhm
4: hey usimthando wayithinta indaba enkulu
0: mhm
4: hayi singe ngasebenza nakwenye inkampani hawu lapha kabo 2008 kuya ku 2010
0: mhm
4: hey insuku amuze wengamzwili lo yabhuti
0: mhm
4: kangangokuba impela nje ngelinyaka sayiqhaphushisa amabhana ngezandla impela ngemsebenzi kwanzi manje impela kwanzi manje kwaba engangigeshi inkosi yami
0: mhm
4: hayi nami ngaqinisela ngoba phela ngangimbili isinto sabantwana ekwazi kwa ukuba sichayi kuba namashuthane emsebenzini kanjalo kanjalo sasagcina ngizabona ukuthi hayi ayikho futhi amashuthane kahle kahle mhlawumbe eqondene nami ngo hayi ngagcina ngiyinhoshise ngazihlalela ekhaya umfo kamyeza ngize ngithole lase ngisebenza sona manje hayi bale basihlukumeza abanye abaphathe emsebenzini hey futhi umuntu mengabe engakufuni sengakufuni ukuthi ayikho into ongayenza kuyona ukuthi hayi cha ngihlezi wakhela ene angiqashwa ngoyena kahle kahle nje hayi ngeke hayi kwakuyimanager kodwa manje hayi bantu engangizibe inkosi yami bandlalehandeni hayi ngeke
0: ubangwani mayisho ikhona into ibambayo ukuthi oh nansi into engichatha naye
4: lutho nje mfokamyeza kusho ukuthi umuntu mengakuphili ngoba akukho nje ngathi sasikubanga kushuthi engangiphili inkosi yami Ayisukwe ngamphini ibandla ngoba nje hayi. La ngisho sayo ngilakela ngempela sayesabambana sasho kubambana nje sandle impela nje. Hayi ngabothi hayi ngeke hayi. Kanti kubanzima. Siyabonga mfoka mnye ukukhuluma nonogwadi ozikhundla khundla la. Ubudu mamkhize ngiwazi into engilakwazi ekhaya la.
0: Siyabonga kakhulu.
4: Mfoka mnye ngiyabonga sithanda sami ngiyabonga.
0: Naso ke siyabonga kakhulu. Hey uthi yabona ke kwesikhathi kusoya sekunzima ngempela. Yila khona ke abanye abantu abagcina sebe uyeka umsebenzi ngoba uthi omunye uzothi hey ngizenge uyeka nomsebenzi ngoba bese ngibona ukuthi kuzoze kufike esigabeni la sibambana khona ngezandla. Kulungile ke ngizobuya futhi ngiqhubeke nezingcingo zakho. Cela uqhubeke futhi ungithumele ne voice note ku 0791639870 0791639874 wake waba nomphathi owayekhetha nje emsebenzini ekhetha abasebenzi kwaphelelaphi kwakwenze njani sambe ke sithola umculo kafushane uzowe modiha uthi ke lapha ke umdali

0: Ngiyamethemba best A emsakazweni wakho ke uKhozi FM sesayigoqa ke lenkosi lasisho khona sithi ke ingxoxo yasentatha kusa.
1: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. UKhozi FM luhamba phambili.
0: Sithola amavoice note ambalwa bese ke siyayigoqa.
2: Kumanje nje siphethwe induna ezayigcotshwe uye lo mphathi naze sasiphethe ngoshuno wakhe ukuthiwa ngiyasifuna.
0: Okay, asiqale la engathi uyiqale la le ndaba.
2: Hey, sawubona wemsakazi. Hey, engixoxela amagwaba abexhobana le ngwenye imboni emnambithi. Hayi, ngake ngagileka ngaso lesimo lesihloko okhuluma ngaso sasemsebenzini sokuphila under pressure. Omunye umphathi wasixosha, esixoshela into engekho, kukhona umthetho wawuyi-section 189. Sadilizwa kungafanelekile, washiye ingane zazincane. Hayi, emsebenzini kunzima madoda. Kumanje nje siphethwe induna ezayigcotshwe uye lo mphathi naze sasiphethe ngoshuno wakhe ukuthiwa ngiyasifuna. Yikunzima emsebenzini abantu abazi. Khona siyawufuna ngoba siphila ngawo ngiphansi emlambili kwenye imboni ekhanda amathayi.
0: Fika umuntu ethi hafu stinji wena.
3: Angibekele emfakamiyeza, angizukuzisho igama. Uyabona mina kwakungihlukumeza. Lokhu uthotha ufakwa umuntu oyinduna emsebenzini, ekufaka emsebenzini. Bese kubalela-ke kuncikisela-ke njalo uma uholile manje sekufuna ukuthi manje usebenzele yena. Mhlawumbe awu ngakufaka emsebenzini, thenga utshwala. Mhlawumbe ngakufaka emsebenzini, ngithengela ukuthi. Usuyacindezeleka manje, awusatholi manje ukukhululeka phela manje. Usekelokhu nje efuna ukuthi umnike izinto, umthelo okuthile. Hayi, thengani utshwala, ngani faka emsebenzini, uyayibona nje loo nto leyo. Cula ungasodla kahle ekhaya manje. Ulibele ukondlana nomuntu phela manje ngoba lokhu ekuncikisasa nje, akuthole ukucinga umsebenzi ku-dustbin. Hayi, akubi lokho, angifuni ukuqamba ma kuyanyanyisa.
0: Hey, ukwaze kwanzima uza nenyeke la. Hey.
4: Ngiyaphila wesimanje myeze.
0: Isaphi.
4: Hawu izinto ziyenzeka mntamzu kwase ziyenzeka kuningi nje angaza ngaqala kuphi ngicine kuphi. Uphile nje ndla emsingathop kwanocomboshe.
0: Siyabonga kakhulu lapho ke kwanocomboshe. Mlaleli ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ube ingxenye ke yayo lengosi entsha ebesiyethula. Uzozoha ke nje sazoyishintshashintsha ihloko siyiphathe. Uzobona nje kusazoba mnandi kakhulu la emsakazweni wakho ke uKhozi FM. Selibumbene ke ihora lesibili siyayibamba khona la. Sibonga kakhulu ama voice notes, sibonga nokuthi ushaye ucingo ube ingxenye yalengosi. Akasihambe ke sithole umculo bese siyabuya futhi sobe sesingena ke kwi